sumayati awisti. Akapun pa dyan o ayati atani. Uka matakimar ka na kanya dip kanya pataki. Uka at stiaka pa dyan tukusin yung taong butani. Humanagakasuit ap kapunin.